0: Okay. Unhu sika bia. Wahene. Se me so de free radio so a free number of lie why? Why? Yeah. Azofo. Hello.
1: Oh.
0: So ho ba kuni o. O body home modern.
1: Yeah.
0: Best camera. Wa ye piara. Se wan hwe ho hwe azofo no ade ye yapa. O ba kra wire ne o ma se ba kra obusu se me kwa dwuma ba. Na ba kwa fa hwe ma.
1: My God.
0: Ye piara kwa dwuma fa hwe ma. Dan ka ye manson. Let be aye manson. What be aye manson. Wo hin ya me difo.
1: Okay.
0: Na on fa ne sankan.
1: Okay.
0: On chira kwa chira ye. So for say omo omu di dance nyina na ye won tu na mo bai.
1: Yeah.
0: No mu ya kwa chire. Enti se obi tie me a o chere won tu na mo mra. Ba ko si suti ho esra for bo.
1: Yeah.
0: O chere won tu na mo. Won chere bi bia ho ye. Men ka se obi nya na sori o. Ba ofre ni me hwa de. Sabo. What transfer from January? Or yen kan this year yen kurampo. January to July. Udin dance bia. Braso tro. Abrabo ne yebokwe ye nimo. Sto ba ko ko fai undi fa ne mangum. Sori prem se ye midi fo.
1: My God.
0: Na won chiro. Adie se wo ye.
1: Okay.
0: Sofo. Wonim se se na me ka se afahye bayi. Ana me kire mu se me ngasa afahye na yade boni.
1: Tabi.
0: But ni me bi okofo bi di ba hyehye mu.
1: Nyoma e koso.
0: Ni me e koso. Wo ngofo di sika boni beto ngofo sika ade.
1: Yeah.
0: Ni mo hwe mu sika. Bra. Ni ya me di fo fa enwu nsem. Wo mo mpae mo. Na fa ko bo djuma ho ban.
1: Jesus.
0: Enya hu mini mini. Na oni be ba so no boka. Enya ho na ye wo mutuom. Aso ne wutu mu binga se jaso no ba hwe mpuntu o.
1: Okay.
0: Ye wutu aso no mpuntu o be na ekoso.
1: Enya ho se bibia ne ho.
0: Enya ho se bibia ne ho sofo. Me da se. Enya ho se bibia ne ho. So, enti tu anamon fo bo djuma ho ban. Sa afache ne betwa mu no. Na odjuma nyeka. Odofo. So bi tie mia ho. Metse o spiritu so bi. Epese o kwaje bosia.
1: Okay.
0: Ti be ye djuma. Sa ni pa de otie mia. O chana no pa. Omra green hill. Woni scan nsa kan but omra. Eme shi nya medifo.
1: Okay.
0: Omo shi nya medifo.
1: Okay.
0: Metidi bi se mensima.
1: Mensima.
0: Mensima.
1: Okay.
0: O pese ko chisika ko ton de. Omo hu nya medifo, ne nya medifo hwe ma no.
1: Okay.
0: Ehwa ne se asa o ton pa no.
1: Okay.
0: Ba pa no pese o gya ye dwuma ofro. Omo hu nya medifo ansa.
1: Okay. Okay.
0: Se otie mia. So o tiem so wetima fra won frɛ.
1: Okay.
0: So bi so ni mu na won frɛ ne kan sɛ won na di nkomo an kan sɛ business officer ogyae no. Ya me di fo no e ka ho asem ti o kyerɛ no pa won hye green hill.
1: Okay.
0: 6:30. Pepepepepe.
1: Yeah.
0: Na ombe. Ni ya me di fo en kyerɛ no. Sofo.
1: Eja.
0: Woni me sɛ obi betimi ayɛ adwuma bi. Na yɛ na adwuma.
1: Yeah.
0: Kofo pito ande bia nyo mo yesa djuma na nyame de ma wo mo obi akwaje forms akonnessing school but wonye na esini obi akwaje forms akoto forms akof fire service but wonye fire ni obi akwaje police forms akof fire na o she police uniform but wonye police ni adentra se on menya medi phone wan chew sa o she bread djuma ni a sofo obi abeye se djuma nyi ska wonye aboboka
1: ti sɛ ɛnra na ɛsi a maame a na ayame na mo so ɛkasa kyerɛ ni a ɛka kyɛn sɛ ɔtontɔn asomade ba adeɛ wɔ sɛ ɔyɛ ma ne die ɛne sɛ ɔbɛtontɔn spray
0: but yes